0: gambi ditidio ya chaula mubakali
1: akachikola kuri yosiri
0: akamba akali ku process
1: chiyamani abakolerera bando
2: okubiye chimuganda wange
1: chiyama bada maulire omukolerera bando
2: ebigambo byo yogeti byange
1: byana gavana batwala
0: sematimba na uliru msabanga aliba bisamu gali na mazima
2: ani mweme
1: tia mani batuwala
0: tia vale sebulu unji
2: ngako bachi
0: tubireke
3: ngako bachi wabairega tia wabairega
1: niwe tia mani
0: sema timba ya vaire Kampala
1: sema timba ni tia mani
0: ya vaire Kampala ali process
2: kuna mwenye kia vile mwidinda na vile mwumili mchange mirala
0: agenda ulo
2: edenda ulo
0: yes,
2: najiro kusonga ya kubo na chilagido cha minister chiyavisa minister wa works ne transport na ngandi kuenda kubo na ebintu minorusi wa biogira bikola wabate bikola
0: wajiro kusonga ya taxi
2: chamba
0: ebi
2: ya taxi
0: so
2: wakati inze ebi ya edinda kia wele obulu onchenda ino kulimba bantu ayo nito sema timba Clovis uluwa lero ninavai biyama nino tidu wacho bandi kwe uliranti njikuenda ino okola
1: kujia kukampala kujia kukampala
2: muna Kampala eti amafuta kia Kampala ogaiti
1: nadala katoto na jajayu
2: mugabi
1: wanjisebo
2: okutambula kolachi
1: kubona
0: okuira kuwaya
2: okuira kolachi
1: kuwaya
2: ndi kujia kunyumeza gwena tambu hile na yokuje Kampala na suwa hile na akuna akuna katoke na maulia
1: yesebo
2: minister wa works and transport ya Fred ya mukama
1: yes mkuru Fred ya mukama
2: ya vayo ya kubanta wele ate sewe ena kuchukumi ngadino ena kuchukumi baja kugoba evi motoka babieta batia
1: bi yega yeganya
2: aha mchubu kache Kampala amazima geni chakoze nchiramu amazima geni wuna kulwaido na wuna chembe yetubo na anga kumukampala na wuna jamu ataba anga kumukampala ati na wuna aba boda bekole ilaka senti chito leni wa boda ya vile ne mtu alabili obabi netani kwa sato
1: ngachi
2: esonge motoka kati okutandikire mukono mkono okuyingira mukampala abatuwa fikibu lido tubabu nanganga baba nebi fobi baba amu aye buli ingira connectinga noru gudolu babe ilo na bede mukampala na ati nolira oru gudonga ngani kwe karakasa kwenda kutunulia kwe gana kusoma chitu funta amateka gasobola kukola kulugundo lena kauka na tete ulu ingila Kampala abatu wafiki babeleba gumbi yao kulugundo lwa salama lodi chirudu busabala lodi chibuye kalitunsi tu Kampala echabe idao katindi kwa gabi ya Kampala oe dibi ndibi mbitule kile yaba jenilo mbile kile wa jenilo ni baba juni ya mubile kere katika hindi kulibi ya kubi ya Kampala
1: nesongalacho yunga tusirikewo
2: katika hindi Kampala ndi demonsonga da Kampala ulugudo lwadu zira Portbell Butabika Mutungo Tunakawa Park echabe ilo chabe ili chibi wendo gulwe soma na tuseo kubaa mafuta na gavina beina nemoto kentambuza na beina yu kulukude lwa gayaza lodo lwidi wala ania mchudi oba ono wabujidi kabite gira yesu mbina bujidi busimanyi busitema kulukude lwa gayaza lodi kalwelwe gaita dunolu gaita wanu msoba kusoba wanu mulago
0: yesebo
2: tambula yin wanu ku ewande geyanga kubitala kukampala au chabele chibi etakisi ni wabanga wa chinafusinzo kwe tegeleza nga ni wabanga wa jiro ngo sabulu unji hae nga ni namba pletenu teri kusuma bulu unji takisi dinaida ife dino hawabe ile no mkisa bebanda ba drone buba habisi nga hae dine endara dino badeta batia dino
1: chigege
0: Chigege.
2: Ni chigege ebo. Ebi ebo. Bafunyo buzibu. Kurugudo. Lwana mgongo. Chari wajala. Tuchileka. Urugudo olo. Mabo ukuyi ingira. Nga bakutu mokufu na visa ya Amerika. Awali matongeza ku visa ya Amerika. Mchidi chendu kuogira. Era taxi park. Adine doku mabali munu. Nga kateda wa isa taxi park. Nakawa taxi park. Natete taxi park. Dedo taxi dibe disinga mokuba ama imoto kebichi. Paka ya beden kalu. Natuseo na maso ganginga paka achi.
0: Kalu. Yes, sir.
2: Era ona kuraido. Aba na bagalachi. Edo gaji edo tuwele mkampala. Beko lile kasente. Kuwango omulongo sina jine naba kubayibyo. Aba gulola. Babeta aba gulola. Aba naba kubemoto kedo kugula gulibyo. Aba gulozi. Na jine okuba buzaku. Nti baba mubele muko. Nti fetu wetu wano kufine ebili. Nga tutaandiki lako ebili. Aye azira ikumi. Babele nga tiwa mtunu lako. E azira mitu wa ikumi. Nga yotwari ikutunu lako. E chabele mkampala. Chabele mbele ambi. Jamu okuto. O, side demu lago awo. Awo kukuna wana. Jamu ya gemie. Gweti wananga kumkampala.
0: Mami sema timba.
2: Sanga jamu. Wanisebo.
0: Nga oka yagira kujamu. Iye kukusiza ku indicators. Diwe wene singa ataki sidi nedu wa ditole. Ibu amudi ganye genya. Chinzo kendeza kwa kali ipaga na kebi. Ntambula mchibuga Kampala.
2: Tejisobola. Kubanga tena na tuwa vile kwetu. Aba boda boda vene bakoze jamu omunji. Aba boda boda. Boda boda donka. Tejisola kendeza. Kubanga wana. Badige mianga. Nchitibali digimati. Bakugema. Kubakurugudo. Mwoto kaya jitole kuchi. O jitole magalaji. Edawele ya mumbe rambi. Edunga dijadaili kupolisi. So kati echa wele mkampa haya haba gezi nga wele kampa na wele kuba mba gezi kuna jile kukuna salo dao mba gezi wangi banko bati be minister kakati waliwe yaba wadiru yoku ingiza drone mchi mu Uganda benda kuwala vi drone na kugabila abantu wagule vi drone waleke vek moto kadirechi enkaida elana veti chidi okuja kwa nge kampa la kukute geranti moto kadiri enkaida dine odesi chigege tibaka adikiza kuingira mu Uganda na beti chidi na chite geredo Kampala yumati Kampala wadi obulamu kasoba akumente haba gezi vandibanga wadi odiru kati yale tabidroni biji ayenda matariki kuhula bantu bidroni wako kugube moto kevi nevenwa taget yawe ya kubanga droni ya jiba disigala kuchi
0: ulugudu
2: haba antuba voine nabo naba antu kwe karakasa batu ulamu amasati batu ulamu umukazi ya koni nze nko yine Uganda ndi kudia mulago watu wabele nga tulia onga jamu watu gemi ndi kudia mulago mwana wanga alikumumbe ayi kakati intambula boda tetambula elige ya kati obane yambule na kati mama wangi
0: teyambula
2: nyinzo kusanyukanga sematimba kupa mbambo ine kukampala Uganda ayi chijua oja kubango okozechi
0: oswaile
2: so yembele ya beidemu Kampala
0: isuka yo
2: era nolwe gulo echa beidemu mkufamu kubanga abamba aloze za nolwe gulo abatu wa sikiwa nwa jakuwa bako ye muku kubanga na beidemu ngandu kuhila na izi sawa ngayi night kuitaanu mkufamu Kampala ayo ulwe gile echa beidemu Kampala elenge motoka entona abantu abako seza nga boda obona mukono boda davuze nga abantu kuva Kampala nipaka mukono awona boda nga abantu alikosa boda so kakati alikudagire na alikuvugire na boda ebuwenge muguru kasimanyi wako mje Kampala mwenogele kuseta ayo mamu gezi bainzo kuizanga kali vuba katunuza awa
0: kali tuyanzi za chiamani
2: mwana la kuvugira na waka mwana la kuvugira guzaya makutu wale Kampala
0: kubanku wakukwe
2: wangane yake zako kuja muta unyawa
0: mwana
2: banku bida isi mwiti alimu mwiru wadiba mtome
0: hili sema chifu tulibana ba Kampala
2: kambawe kukuta ambula kubona okuila kunyumia
0: mbubatiki tiki
2: natambu hili na baino muna maule kuna baino night wajinda sute banaye
0: nani
2: utaidi okunge kanga kubanga tosobola nga chitu nga tochijanga mu tochesiba nga kulo kubanga tuwenda kugobelera
1: uwa ya mwerezi
2: na
1: uwa ya mwerezi
2: na swahili
0: sematimba sematimba
2: omunda mawulire nga tuli kujja yakati sematimba ido nyigi tujje tu nze kutujja kunina madala kumbe omunda mawulire tayingira nga kumulifuti
0: wama mutegeire
1: munda mawulire
0: wala mulenzi
2: yabere muwala
0: Sikalimba katika duzana na isatu ebula iku mna msambu katumulem
1: katika
0: kwa da Kampala ensonge da Kampala tuidate ida kudetegereza maisao
1: aya
4: infla Uganda baita herabe yama okuba idandaba butiba abalete ile eidagale ridandaba stroke nkani okusana lala olumizibwa magumba oba nengo na mugongo na ebikuluma olinedwa ile ya makada arthritis eidagala lino okuva mu infla Uganda balieta infla liquid syrup edoze ye idagala lino eba yantu pamukaga okumala witsi mukaga okutakwa idagala lyebeta infla ointment ngeryo likozesa okusiga kubife ebye bikuluma eidagala lino lyagane mu pharmacies donadona drugshops na maruwaliro agabeto olwire infla lyakakasibwa Uganda National Drug Authority osobola nokukuba kunamba lino omane ebisingawo not musanvu munana musanvu atanu na mwenda not noti chenda niku not musanvu itanu mukaga mukaga na itanu anana mukaga abiri
5: Sikirizibwa no muendo mungi okwabantu bagalo okubettinga bena kitundu ku bo Fortbet zanyakati ku lwensimbi ezikwata mbukadde Fortbet ekolya wansi wa mateeka aga Rotary and Gaming Regulatory Board tuwerabira chokubettinga gwandifuko mzo gwobulabe eliyo bwongo bwo
6: Mukagwa, enimiro ya ife ya duma jetuwa semba yoku simba ngewo nekapu kalamu Ochidi inga kuchaluko na kuona buli muntu alikuogera ku nimiro ndalenu
7: Necho chene, bazoka akuwa duma kubisamu emiru ndiebili Oba amadi gatoni obo msana guwase Eisa nulia emiru ndiebili mkwano Mumakungula, tuja kutu alama kola tugali sente daife Tufune muamata
8: Hey, mkwano gwange, zena season yenu, nija simba bazoka
7: Okufuna amakungula amalungi, duma kubisamu emiru ndiebili Empeke da dumediri kumutindo Edigumireche ya nendwe ire Na amakola amalungi agente Simbens genunje ya bazoka, esinga ya amani, eri abalimi abakukutivu, ngakati ya gani wa maduka gebyobulimi, age sigika, aga kuli okumpi.
9: Owa boda, ndire ti ayinetagwa kuja kumulimo idono nekula neka.
10: So, lino nasuri watinja asugula kutwala kuitu aliro. Senji gane jikolo nangabili kuzo, uwa, ateno mtu gulikuno maino. Nechindi, kawala kange. Ona kalina chisenji ga tenga nubu mili mwona kukasu ye ino Kale chendi saba ufuna wabodo hondi ya kutuwala
9: Ayo waboda iwobo neko ine vizibu binji Aya nina ama gezage vizibu ya binabiona ni Saina Horn
10: Saina Horn?
9: Iye Saina Horn Ona idida makerenda ni syrup Saina Horn akuma angolimu chamufu Azibu kule nindo Edo di allergies tadibo namu Ate akuweweza kunomu suda Oloni ya chikololo ni senyiga Ebyo tabibo namu Mira Saina Horn Oile mbula mu wabulido, oyanguwe ni kumirimo Obulo miwe ule miraku, jobo na umusawo Obuba kabuno, buka kasibwa, bana ifaba National Drug Authority
4: Eidagala lino, lingi zibwa, erali asansani zibwa Aba Z Pharmaceuticals Limited
11: Eno, neya chaba zinga wabusoga na muna na kateneze mukaga Busoga Royal Radio Ondi Kumoyo

0: Kale mkagwa mulungi dakika diweza makumi abiri na itana na edvide kusawe ndala yoku nchi okona kuolua lero twize musawe yinde ya program The Chain. Kale twize program The Chain udegire kuva esawe kuminandala chitundu yirele pa kesawe isatu nga tuongera okuyunga kunsi mukago sobola okuba ngotegera ensi nga bweri kutambula isu kayo maulira agensonga na msaada webgweri nsubiro jire maisu okuba ngotegera ente kateke diri tambule bui gwe yesawe no wedaja maisu okuba ngofune songa ni njikamari ila nongera okutegeza nti wetu na vira wano kusawa isatu oida kuba otegeire nsonga ebiri jya maiso mu iwanga Uganda ali ku mulimo ngoto sewokolera nongere okusima we bali kuba ngolikola yongere patikana tupatikanira kuba bulungi Katonda ida jya maiso kubanga kuisa ku mukono gwekisa choge maku kitambule bulambu sobola kubanga bucuka tayiwe okali waka ngoli kweteka teka wena sobola kubanga osambye sambia ko bisere bisinga ambategeza nti ticheta aga mukama una kusoka kumlimo bobanga oka akozesebwa mukagwa alikompuliriza fubanga ino mukama wakwagane kumlimo because that guarantee omukozo na ali serious tomana mule mutima asubula okufuna omoyo gwekisa ya loza ni konsonge iyo kuongeza akasente so jamaiso okubanga okola nga ekigenderwa kya kutwala kampuni ya mukama we maiso weno asubula okubanga okula nkula na buli mugaga wayongera kufuna kampuni buli weyongera jamaiso so wene mixer ejo kuongeza akasente jibaje yongera so jamaiso kubanga olimira ko ensonga di data ambula mali dadi sana ni zetu baime god from sano ndi wanali naibi igombolola yana wanyago muisazeri ebzaya mu district ye kamuli ni zomba ko weisazeri ebzaya alikuira kwa kisande chiri kuidandiwo ni wanange pake sawo isatunga tuongera okwetegereza ensinga bwe likutambula era musawe ne ntebeza yobwire ne ntekateke dindi weda jamaiso kubanga odifuna.
1: Well, anongera zeno kubanga atembala msaku bakagwa bagonzi. Mwebali kubanga atemuliyo nga mulitu uliriza echo nchiwa churunje okubanga mulita mulira walala nife okubanga msazewe ife echo chunke echo chitumala ife chetubenda ku denife. Tuwasubulu kubanga tubawereza mpereze nunji eyenkabi mulimutia abantu ba buso gajeva okutoka jekanga mulimutia abantu ba Buganda abantu wapa ba madi. How are you doing? Abantu wapa bechi ndiyeyo balie balitu uliriza abantu wabe dorwe abantu wabali mubizinga dorwe yeriyo dorwe golo fasingira kandege mwena mwena mwebali kubanga temulio abantu wabe side desiguru mubizinge mwebali kubanga temulitu uliriza echo chituikiza mirala amani tuwasubulu kubanga tetuwaweleza mumpereza eyenkabi we mtu uliriza nga mulikuko lelala nzenenda ino muongeru kubanga temulima okulima nukwasubulu kubanga mnange akuiza enuma ebyenfu na byabusoga kubanga bitua alimanganga abiva msente abantu babiva kuwabla tetu sobulu kubanga tetu chiraku because itaka likaliwa nizazet bitone.

kunyweka nga tubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mu kibala kya apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor

0: eri owulira bulungi Mike Kananura
1: omwogezi w'ebidduka
0: omwogezi wa poliisi y'ebidduka yes yategeeza nti wazira taxi nkaire wazira motoka nkaire jibali ejja kwetera ku liiso mbu waliwo taxi enkaire edibaire nga dikola mu kibuga ekye Kampala nga dereva avuganga ni steering emuli mu ngalo waliwo direnga conditions mechanical conditions mbi ino tidisanire kuba ku luguudo ero nategeeza nti omuwendo gw'abantu abaswika mu lukumi n'abaafa omwaka ogwira aye nga bafiira mu bubende mu kibuga ekye Kampala aye nga obubende buno motoka dino ne disinga kuba nga dibuleeta olwa mechanical conditions yado so mission oba operation yatandise erimala enaku kikumi nambirira ate bitandikira Kampala
1: for starters government ekisokerera nga tu nga bwe tugeme ekyo ewere obuleeta muno emotoka enkaire because emotoka ifede tuvuga muno tuvuga miaka danuma oya ganole nga ali kuvuga emotoka nga kanamba kaliku ainga ya 2000 oba 2000 nga 7 obo kitegera emotoka yo bwenjira muno wajivuga ibanga itini edo dichigigo ya gane enamba UBA ngaye motoka tetegerekeka ngaye boyagana akamotoka akatini ka UBA
0: kaboneka bulungi
1: kabaka bulungi so kati tusokere kwecho secondly Kampala lwa kubanga ntabakulembeze betulina bakulembeze bakolerera basigaire batya obukulembeze ebibuga ebiri organized kino tuchogera lunwe ebimotoka actually motoka ngedo tax borders mota unyo mutidi bam nga dilina kukoma actually nga mukono eno nga tawuni mulimu obubasi bwamu nga katifedulia ndino ndikayola nga nitola abantu emkono oba safe border actually nga border eri kulugudo ekirizibwa okuvuga border era neri nanga kuli ku safe border eba ni GPS walere nga buli wamu niwo baketoidi Georgia esobola okukulagirira katsawa dino bwochireta mtauni ojokolotinga mayor lukwago mumubweni nga ye ayemerera nabantu oba ali ku kichamu oba ali ku kitufu olukokole bali bali kuzimba olwaham kitufu
0: mwala okwena kitufu
2: lwakosam
1: but waruna abaluweire iwe topa na chelusobo la kuleta
2: development already
1: development already lukwago yakola ki yali ali kutakana you opposed a lot wano bachagulanyi ndamuyogera ku kibuge
0: cheka katuna ino konsonga ya lukwago niye omwalo gwe na chivubo lukwago yali ali kuogera ku mbeera ebijja okuvaamu ng'omwala guno guzimbibwako era bwe baguzimbako obona embeera ey'amataba nga yayongera okusa ekibuga kye Kampala
2: butika nkobera amataba kwe gava amataba ti kugava kuba omwala muzimbe kuba gaali gabaawo wabula kiseera timing time amaadi gye gaidiramu baali bakuba ebiba ti ku mwala kuno olikufuna bulungi nga bali kusitula basement eno omwala guno baguzimba basitula kumbali ni kumbali baleka agati ekituli ng'amaadi gabita buti baano baali bakuba ebibaati amaadi bwe gaida gajja okwida nga bakaali situla bibaati kubitoolawo amaadi gakubanda bibaati nga tigakatambula kujja ekyokola kyayikeera kigayigaina kutambula kwira mu bitundu biri awo bwe basitula ku ebibaati owulira kwendulu
1: amaadi gasumbuwa agamaadi gasumbuwa abasuubuzi nga n'omwala bakaali guzimba eyo Kampala ya amaadi
2: Yamadi ayiko irukulu nohamu engeja chikolamu bata wona katimba nti kasobola osengede ebichafu nti amadi wegabaga ikwidanga gaidi na bichi ebyo bikomao munda mula omwalo kweguli amadi gatambula bulungi ino awoze hamu yasuko walinga buti kwetuira kunsonge ya matakisi tuikize tulobe ebibu gebi singe ebili organized timu batakisi nkeire ebyo takisi edindi nga dirimumbe rambi jojia meku kudakisi edirega ifebu yendo obone takisi bwefana na obanga kukuluzi nga lodi wano takisi edivaga eruzi nga ukwile kari yomejo diwa na bulonji
0: waliwa
2: takisi na edifelani zediri ya Kampala
0: waliwa takisi dange DJ budondo
2: takisi DJ budondo
1: aywe oidi takisi DJ kalino kujivega hoje kalino
2: ni bulonji
1: atonda wange eroku ate actually ntono eva kweva mudegende kati bavugisa no moto kaba special taxi kuguru uruvi kariro kujia amino uruvi gango kujie kariro eyo ni taxi ba nubu moto kwa obgabu lido obgabu yonjo obo kaire uyu
2: Ino na vile no mkulu esedi edenso mbao ba mwento wabali kitenda ndisani zari ya gatunda merevu unga miti yerebiti. Yerio takisi ya tumise kuna mambo zanti muna mkulu enevaka lileje evaka mleje igwa ya ati iye yoliba na kuononji. Yerio wanaide iduire abandi batia manguru kukata anda inuma kubutu basibia kwe mifaliso chirechibuga ele capital state ya Uganda. Ni fese ye iwanga ngotu waida kwe ya poti ya bagini befe batukira. Buli ya vente ba ilo za asibiraga. Kampala malowozo okutuuka mu bitundu ebindi kirijja kusaba vuka n'abali ya mutakisi wabula aneze tuikirize mwami byabakama ni aba traffic babinge takisi nkaire mu Kampala
0: mwami byabakama
2: uraza mwani mwami
0: kananura
2: kan, wa waxi
0: wa waxi byamukama
2: byamukama no tubyabakama bati mwami byamukama neze tuikize tusoke tubaye chance takisi nkaire Weyao bafuka bifiba jakose wabadiri
0: ya. Chiriya causing unemployment.
2: Aye, tusoke tudize budondo. Tusoke tudize egadumire.
0: Abe budondo na batenda bulamu.
2: Ati babuenda. Aika yuleti, dimaraga bako nita vile mchibu gacha Kampala. Kuanga first phase.
1: Mbwabe budondo na batenda.
0: Yes, no, buchibanga kubinga taxi nka hile. Badibingi mu Uganda yona
2: first
0: yona.
2: First phase, buchibanga kavalinga, echibu geche Kampala ya kavalinga ni Wakiso. E district tibili. Operation is mwe dasi zota ambleo na kolo hido. Bali covering a district tibili. Obozi mwe tukasi nze kuba nabo. Taki si dino drone. Kutu ya kundibali flumia na kudino. New model yiku. Sasika mangu.
0: Dino drone.
2: Drone. Kai chigege. Eba angu mumu huku.
1: Akido dale kero ufuruma.
2: Elabo saa dino wajamu bondi. No ya gana mchigege. Ya bei. Okusinga. Drone. Witi yama anaba nolicheba kula na echiriwa. Uluo buganga zolo kwenye mito kade. Bagema yingini. Eya chigege bagiti ya misa mdroni elabuti abatelo baa kungudo mchete gereze bobo na chigege ngeri kubinga gana ni droni no kwendo kwa bete ile kupireli ngote geranti yingi ni jari ifuga jebata nalibati ya mdroni ya chigege uliso ya gana chigege ngeri kubiti inga droni ote geranti wano bachu usamu ama yingi dino chigege dine nti dive ilo dongumu Nti ne chigege jebagula mwako golu kumiolue olu kumiolue ndi chenda no mwenda sari nojaga na kulugudo ngekakola drone ya nkumibiri 15 ibiri abiri sari neri mumberachi mbi
1: lwakubanga nti emisoro ja Uganda omuntu aida kulira ino nga tulikukoba tuti emotoka balekero okuleta enkaire emotoka de tuvuga wano mu Uganda mu bukaire bwado emyaka edo de tuvuga 2012 2007 bajitola kwa musoronga gugula kabiri emotoka eyindi baso osobola olete emotoka nga bajiguze e Japan emilioni 10 bajitambulize emilioni 8 yatuka
2: e Mombasa
1: bajivugire emilioni 2 okuva e Mombasa paka mu Uganda Omusoro gwa idagwa abagwa edoda aba milioni nga 22. Omusoro gwa idagwa abagwa milioni 25.
2: Ngedi singeda agula ni
1: tatambuza. Omusoro singeda agula datambuza.
2: Omutoke endalo obulaleti.
1: Obo lichitegera. Andi lwakubanga ati government ya Uganda yayagana abano Uganda abagumu nti buli kimu bakisobola.
2: Tuchibukira.
1: Buli kimu wazira sobola na kugera kwecho. Ayenga ni kudimu kusonga ediruma abantu. Bata abantu tibafawe na kudogera ku.
0: Katunu katunu.
1: Rwanda. Kimuja motoka nkaire.
0: Major.
2: Nadala mchibu ge Kigali.
1: Ngota ni motoka nkaire.
2: Kigali ya Kagame.
0: Tuli kunsonga ya taxi.
2: Bakugema gwakuri ya munsiruko.
0: Katuno kati then tujie kumbulango. Taxi dino odibinga mchibu ge che Kampala kiri jake ndezo bubende oba then nechindi. Ayibula mirimeriri jokwe yongera. Lija kuleka wa Uganda.
3: Begani tiene ndo tegere.
0: Buli
3: yawa benji ukachuka. Abantu bakosebwa. Oidukira Jennifer
0: Musisi.
3: Bwiyabinga abantu mu Kampala. Katoke oba Kampala ogitegera eriyo egundi ekyalo kyebeta Katoke eri kisimu. Galiwo barakisi. Bwe babinga abantu mu Kampala balu mukireyo. Aibu tisaino bojie kisimu. Yewe te Katoke.

nga tubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mchiwala cha apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor mukachupa.

nga tubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mu kibala kya apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor

Kari basibu niba nyabo mbaniriza kati mbutongole. Tuba tandika programu wenka nyabwe tutyo eri tuba tubire se nga tuvuddeyo. Wamaba anko nze mbadde njogerako obwogezi. Abakyala mwefuge, abakyala mugondera abaami, abakyala mwagala abaami bammwe. Omukulisayo ku mulimu n'omwaku haaga kiba kikulu nnyo olunaku okubanga ate munanga olumwagaliza okubanga olumukulisizaamu. So nze byonna byendika ebyebiga, aha nze munneesonyiwe, nze ndi mukazi munaku wamma. Kasitowulira akaki? Akasitowulira akadongo kano. Omanya nti kati tuba tutandise serious business era mwenna abatudde mu class munda, you most welcome. Sagala kwesunasuna, sagala kwerumaluma, nsaba tutuule wamu tuwe nga tukola ki, ng'ate munange tuyiga ebikulu ebiba bituleese mu class munda okuba ng'ate munange okuba nga tuyiga ebikulu ebinene ebitulese mu program. Unagamba nti omuko katugeze omukazi omuba tayenda kunaaba oyo.

unyweka. Nga tubule tedemo mililita bibiri mwatano ne mililita bina. Splash kachupa katajude mchiwala cha apple, emizabibu, enkoge, ne michungwa. Splash kachupa, flavor

0: Kale nsubira mukagwa oli goberere nte kateke eno ebigambo ebya Samuel Moyizi nsubira obuulire bulungi nabwagiza b'ekibiina kya NUP nkutegeezezza nti babaire ku kkooti olunaku olwaleero nga bategeeza nti omusaba waife bamulanga bwemage waliwo akagambo Samuel Moyizi kakobye nti ensonga donyumu baagitwala mu kifo we bayitira abantu aye ensonga da muwanga kivumbi tibali kugitwala mu kifo owaali enteekateeka y'okuba amasasi abantu bano bavambula mu obwensi mu maka aga Muhammad muwanga kivumbi mbu bali kutya kubanga n'abaakikola ze nambeere wanneebuuza nti abapoliisi abasatu okuvaayo baabanga balijja kuba bayi babujulizi balirumiriza Muhammad muwanga kivumbi imagine abaisirikale basatu balambirira SP bananya koporo omuta ni AIP akampulira be batali kwenda kamera deringem nga balikulumiriza Muhammad muwanga kivumbi katufune ebigambo ebya Joel Ssenyonyi leader of opposition
1: Nsala kooti tujiulidu nete tukanya na yu atenga dembe liyafe okuwa kanya kooti yes tujiwe chitiwa nga kooti ne dembe liyafe liyogwe bange ngaba na Uganda ngaba na mateka okugamante nsala feti tukanya na yu dembe liyafe katichino chivakisa zeo echo kugubaba maulide muntula za kooti chichamu tutuchikirizi kanya na cho lera mujukira biata andikirele kawempe baba inawe baga roguli ya ukweka bagubaba na maulide ate kooti ino kuchimanya nti bogamante wana maulide kameraza mwesigale wenu ne muyingire just ne kapeni na kapapula woku wandika echu ni koti chiba techijikoli la kubanga katimuna maule wana wandike bitali bitufu bata kuulide bulungi na chi taina reference ya recording ya kutunula kumula mzi ya ugede wati state ya ugede wati kati ya wandi sebu wandi sibi ya ulida ulusi woge rampola kakati eventually wanate kai naganti ya mula mzi ya ugede wati wa state ya ugede wati ngoboli ya waluri hata ulide onumunenya wakati gumu ganyo kuingiza kamera kamera zali badezi kwa atabuli chimu baba inacha hata ulide wanada yo ya koliranga zanya katambia kuna ulide bulungi kakati koti zimu siba njine banya bazi wabula kubachi nunabu titula muzi of course agambye nti fena waba na maulire na mateka banya abantu wabuli jone tukirizi wakogera kunsongezi kuata kumusango guno echo na fitu chimanyi ngaba na mateka waliwe teke ilia sabujudi sitetu gana kuogesa kupolitics usa kumusango nga jimako ndi guno musango kwa vya bufuzi chumani suwa vya bufuzi tuze tubanya ntugamba abantu abatibu wa mwakagono mwanga chumbi ya abogera ku fitu chaba nja abantu abo muvu nana ono mwanga chumbi na abalala simi batine bidara webitu antu abo baliweze nsunge tugenda kusirika kuzogera ku era kodi tena lwagirale
0: Ssenyonyi abaita abantu Mark Vumbi baliwa eno mukoti bali ku present banis
2: tisem abwedo onyumya nonga mfense ko na Uganda okaba boseka
0: yeso onga da Muhammad ditube dilita ambula
2: nkambwe mu
0: oluwa lero omulamuzi abi mukoti ezaba maulire nti timulina kugema kooti se ya maiso ate kitu sobo lukuba ikiriza mkole mwide na pen
2: na
0: lupapula muwandike batipo ulingire mbera ngabo ediko tambula abantu bano baulire na iyo Uganda etu li tambula
2: ejo chiba dechira giro haba dawa
0: waliyo abawi abobu dhulisi
2: basatu
0: beba tali kuenda bali nziwe mkamera aye njiri okolo kuna onereza inga abawi abobu dhulisi ba naba satu bona ba police
2: basirikali nao Muwanga Kivumbi avunanizwa musango avunanibwa musango ki
0: Muwanga Kivumbi avunanibwa emisango baso kaba mugema nga tulijja mukulonda ku incident yali wa makage ba mwigula ku musango gwa terrorism then baida mba mugema ngena kudomwezi ku mwezi ogwa musanvu baso kaba muwa bail ngena kudomwezi mwenda ba mugema ngai 10 ba mwigula kugwa inciting violence
2: okumamba ntumuliro
0: yes ejone misango javu

0: Alright. Kastochi uli dango together nti mnanga wajia simu studiozi babanga babasa zeku. Kastochi uli dao ebintu bizemu lubati ilo heiza mwamichi walianga. Luemba uli ingiza programu nituida kumpewo. Ilanga wali iti wandi. Obo uli kuchina na mnana katonza mkaga. Bosoga loyo luedio. Tuenda buwa kwa aneliza. Nga tukwe isu sayo mnanga iwali na choso wa ilo gemaku. Tundoko banti isu kayo ilawe vale biota ambu Nicho choge mie kuluna kuluno omu kama chikutele mbalaka. Tundo kusasa nga tupitamu mzinda lugwa china na namanana katonize mkaga. Boso kubanti. Bilo oide katonize geze so. Akuwela ubudulizi. Wabitamu oboli yao nubujo kubo ubudulizi. Mbuna kuluencho. Tumazo kuila mkwa ganana tuwebaza katonda. Osolo visaku omu kwa namumaiso. Mbango lupise mbukalamu. Ye wawo elia baila yungatage mie kavaila za chalina mungalo. Hai nkuiza mwisubi, ntiobo liya uluna kolwencho, nolinzo kuboluluo. Towe sai subi, siga zai subi, luida kwa lala olie ngo mwami. Nowechiti walukaka mwa David Laja. Basi nga gumu idingo mchota la tumazo kuingida utamble, paka esawa isatue dobu ile program zimbensi. Kuba kuzimba kuelele, kuba kuzimba iwanga. Kandeke mwami chivali yango na balamase, Tutambule sababu za kubatuliza akade kawede yu.
1: Mikwano jange mba niriza nyo. Era nembeba za yemtu siza kengalo. Hava firi duwa chitalo. Na ya atobu zilide dovo zirino. Wali woga na izu dale vila la biyava chara. Wali wone biyava ami. Bionavyo na vitunuli de chigambo. Ngeravi funa sente okuluwa nyisa domestic violence. Chiku

0: bajya kuogera ine bantu
1: echo
0: kinacho kiraga
1: tuli no muramu awo
0: tujya tudakwitagure okay katuyigule
1: abatesa bo babaje
0: katuyigule era baida kutituka kumumira maguno
1: zonaga baziri nsonga za gwanga zitwogeranga ko
0: tulitwale
1: nacho tujya kireta munna
0: tujya ku kireta
1: encho usanga tunafuna ebisinga
0: oba sencha otyo
1: ntu kijule nga kituse sawa zacho
0: kale wanu tulete nsonga yo muidiro muno iyo kwebuza lwaki abana bya bufuzi mu Uganda abana byabo fuzi mu Uganda
1: wakoze njabala
0: hallo aha ya
1: ngabali
0: ngo likwiranga abato mu bigambo bino njabala ye
1: nzira yo nezi jukiro
0: kwita njabala zanga buko njabala bakazi
1: bakoze njabala
0: njabala ya mali so kulukwe tegeza ai
1: abana byabo fuzi kintu echo kirete bulungi
0: lwaki
1: kulukwe tegeza why what are you saying
0: kulukuri ngira ku bana byabo fuzi mu Uganda
1: kingi yogera mu ruso galwene nenda lwa
0: za lwache bani Uganda
1: bali kulumuka
0: kila kuluya omuguzu nkako ba exiling themselves exile lwache bana byabufuzi mu Uganda
1: baduka bagufude
0: bali kulumuka
1: bagufude mugano kuduka buli
0: mubumpi mpe can say we call it polito
1: kwa bana byabufuzi
0: yes lwaki bali kulumuka ngate tulikusubira nabanje okola ki
1: okubera
0: gobelela bana ebo bali kulumuka nsonga de yo baba mbumpimpi tutandikira
1: akati twebu kwako tu
0: yes
1: ogamba ekizibu Uganda ene tuka ku erigonjole kibadde ekiza Uganda at last nevesanga anti buli abadde aduke gwanga lino tachaduka
0: otyo
1: kugenda mwekeza yiro akondoze wetu ino kama
0: nti
1: tuli sanga tuli kera lumu nga Uganda
0: yes
1: wadenga waliwo president Museveni once president Museveni nga banayo okugufura
0: abaliyo
1: okuduka era waliwo ekibadusa
0: tuli
1: balumu nekibwako
0: nga solution oba ndi kababa kubanga nze nkuze
1: webale nnyo
0: kulira nze nkuze nti east home is the best
1: okuza ate nange nenkukuza na Uganda bebaze zala kiwalya
0: mwebale ino banange
1: ebirwawo
0: byerabirwa
1: byavo babi afuka ngeregeza maruso busima byerabirwe
0: necho byerabirwa
1: abogera bulungi nayo Uganda na rusoma ne mu na rufuna mu distinction
0: kwalo kwala bulungi
1: na rusoma bulungi ro Uganda ndumanyi
0: zakayelo ako
1: nusoka ti Preveniyo yu nebola ba mwesi wa kevi sezi. Mm. Museve ni yadu karanga ni sinanganda. Erukuli. Mutabani wa achibarama. Bwe yasoma wano ne waganti amini ya agendo kubatikira diguli. Na gamba amini atasoma anteka kati ya diguli. Yagena na ajidamu ena Nairobi.
0: Kweli.
1: Jali ampulila noko. Era na yeye chibarama. No mwano li. Na gamba no I can't. Amini antikira kati ya diguli. Bagenti amini ya antikula diguli. Na duka na agende Nairobi. Raji baamu tikirira. President unu mbagambi ntioko obuvubuka yali ayingidde government. Ngali ne ya Dr. Bwebaja kubote yeko. Unsambu mugumu. Nawe ne bagenda. Kakati bwebagenda ne babera mweki zairo.
0: Yes.
1: Na yebo babera mweki zairo. Obote na agalo kuforcinga okudaye kanawereza maje. Olide abayekera ayito joko yajjanga muno nali recruiting a former army of nabalala ne bagende Tanzania ne batende yajjako sejeri asobola okujja abaganda asaka ngoba kyobote yadda ya UPC tetukiriza era banji boje olide
0: yes
1: kakata lutalo bwe rulema bwe baddayo kyengamba tuwe kintu nga chikuli plan B twatalina plan B
0: buli muntu anayo
1: buli omwate ko kuba nayo izo kutuka ne ku plan oba 10 olide
0: polida
1: bore ma plan B bwe bire magenda ku plan C oba plan D olide
0: yesebo
1: awa wobono nya solution oja jituka olide kakati Nyerere bwale mu okuzza mukwano gwe ne batula bagama na echi waliwo bana Uganda abalala bali mwekeza hiro gwobote nawo amini yamara kuvuma Nyerere kulumba agenda nakubabu koba nakuba olide navuma Nyerere namga agenda ofumbire queen wa bunge zungu
0: bamarayo
1: dakije agenda yozobu wale bwe
0: atyo
1: yamuvuma nyo
0: mamanze
1: ne kumikutu ne Tanzania ngabaga soma buka

0: ni uhundi yao. God flechalo. Na basa idie no uhundi ya tichitegeza lutalo. Tuege politics. Tuege politics. Ate, tutawome duwa ino baku lemela ino kuchintu. Walebo akutsinga ikiliza agamemu. Gweno ile kumbali omulichi. Omuli ingilile.
1: Kukulemela kukuba uo. Neenze chemba densa nyukira. Dipi wabaji wangu ranga. Njoke la chibina chema nje nari. Kwa nga mde Tanzania ne muwega takowa. Ya chali chibina. Chiko sisa mateka. Yo dipi olujirati mateka nge yungula. Oma hii aliasi sinza badanda.
0: Dipi.
1: Ne Bobi Wine yono. Abada ingila nyo mkoti na hiru. Mkoti yo waba wabo. Waba mkoti tocha ina joraga. Baba te mozi nyingi.
0: Ya yunga ila kuja mwai sisi.
1: Baba tela ukoti. Wali ukoti ya international court wali wani.
0: Anti kenkobi ya ntia koti edo.
1: Ntia nubo watu jimatindo sobro. Eee.
0: Di nze duandu mtakola biyo yenda.
1: Ntia waite zukola.
0: Eee mama chisoboka. Che wali anga katibwe.
1: Na ewa ye. Ewa kama msalido msangu.
0: Aba andi wai. Aba andi wai kilili. Yes teach angu. Ayye di woko bati kali.
1: Kakati ino sebo nga buogambi. Ya gabina tugafuna mucha aba wagurube bagaliamu.
0: Ya.
1: Kwa ila mukulia.
0: Ya nze chita chemba ila. Bo tubanga tulebele kuta dialogu.
1: Na ye kakati
0: futu. Edu yanga. Lui ya lomuntu mluwa ile. Tulikanze example. Mwamutu wa ile muduwalido. Ila yomu prison.
1: Gabina. Gabina.
0: Kasi tuluku nyabu. Tukema gaya kumi. Omgani atuwe gaite mangu wao. Edachi ye kai kumi. Dokta wa iswaziwa. Edha kubanga atuwe gaita kuwa. Mwangu yangu ya itenswa. Musambu ina mkaga. Atanu. Munana isatu. Asatu na isatu. Niku note masambu mkaga mnana. Mkaga chinana mkaga. Mbumpi mpesa. Ali kulaini.
2: Mgemi sayati fokusi wana. Awe anu nara ujamu. Azima gari inti. Ngeje wage mamu. Yari zodi meya wa Kampala.
0: Elias Lukwago.
2: Yosovi anti. Omulavya busi ana bawo ya alina ena bamunone.
0: Webale ino, webale la point noted. Yali kula ino. Hello. Yes.
3: Wandura kati ninga zide ne ngoma.
0: Yes.
3: Sawa zino. Nayenga kumulamu ogo kwa mazimagali mu Uganda kati we. Ya dara okulaba nti ebintu ebi ebizina mazima ku okubera ngulwadde. Je naye ne mbeya amba ne mutwala ku gerekeka ati ne mpomera.
0: Mwikom. Kale weba leino point. Halo sebo. Halo. Hello. Tele la sebo.
3: Bela non.
1: Mute sako na iso.
0: Tino njali kula ini.
1: Chuko zetu.
0: Tulio sebo.
3: Orali.
0: Yes.
1: Hello.
0: Yena lumuiki.
1: Wana ulisi mwia vaku. Kwa
2: freedom. Uganda kitu wa ula bintu evyo. Nesonga wache avantu valumuka. Muzira freedom.
0: Okay. Kale. Hello. Hello.
4: Mbaka mabange mbala mwisa.
1: Mkale sebo.
4: Ese. Mbala ni ganga.
1: Jambo, yes. Jambo, jambo sa.
4: Simple. Mwajmuka. Sometime mbila akabaku kuoprei. Kuoprei. Hapa za opres. Mbaka nye sanga jemu kakwe dasa. Secondly. Politika akita. Zaba teliko le sabu nungi pia ufuzi vya abwe. Yako le vya ufuzi ya yonu na government. Yako le vya ufuzi kile. Yamu. Aveo yete. Afune ba afa. Afune ba. Na hapa mwela kwa kuido kuzo gane na kutla government. That's it, as that.
0: Wewa leino. Wewa leino wewa kweli. Amulide. Ali Klein. Hello.
1: Hello, Sebo.
0: Tuliwa baba.
2: Wewa leino.
0: Kale, kale.
2: Kale, kale. Kale, kale. Kale, kale. Kale, kale.
0: Yes.
2: Kale, kale. Kale, kale. Kale, kale. Kale, kale.
0: Abya lingi. Lwacha bantu balumuka kuluya.
2: Lwacha bantu balumuka kuluya.
0: Eh.
2: Abantu balumuka kuluya ngolwe bizuri ne bibe bibereta.
1: Ntube nyine bibereta. Kale omulala
0: haya. Ne banji. Kale se. Ela.
2: Abali kutesanga kunumya mbuzi.
1: Balekete se bibyo.
0: Kutese bibyo.
2: Yanze kuchendoza.
1: Ati vina vina biga banya nyomba na Uganda. Biga banya mubantu
0: nabe ya ulaya. Ali kulaini.
2: Ala mami kaka mene mambi chivaran.
0: Yes.
2: Kwa gila mwakuzena misi
0: indwa. Yes.
2: Uwe mwakuwa kwa uwele kampi mpiti. Mpiti chimanyo.

0: kati olulemba lulia kati nogezo tweta tafsoje da kwembere muisabo nga tutolayo luno
1: kino kiramo kimambalanga ngaito mulumbe rwange
0: nga tutolayo olwo so ene mbani nji so mulete booking omwembe da bembere tulija musizoni ya Christmas so osobolo booking ya omwembi omwembi olistegere yatu kamu Christmas nge iwa nge okuboti zetafa kuida kucharuwa nukutu kubambali enamba ni jiram enamba ni 0 msambu anana msambu anana ina anana ibiri iku minaitanu ya booking edizio msambu anana msambu anana ina anana ibiri iku minaitanu olistegere so ni kwenda kubanga tukabaka sente wanumpola mpola olwemba lulwo bitaku 0 msambu anana mukagatanu chinane satu asatu ndaisatu olwemba lulwo hello
2: hello Fanta
0: wanji sebo
2: ano kwenye ulizo kusizire buye wei dudi bugwe this week
0: simulula
2: nikusimula olwemba lwa nje nikusimula olwemba lwa nakalida
0: yoke aboge sabadinko ni chiwe
2: ewa sabadinko ni kantandike de kato ninja kato nda entelo yeto tiangika lotafunye tovu makatunda omwavu asabate katunda nga baiguli mjitunda ama kerinda gawone omutwe kabiri tugamira gaja munda jenifa hatuweze mwewe hunda nga amina omugunda abakasa
0: buti hii ekatole kankutole ku oba tovu waku baku nkubo lwemba unombone ngejoli kwemba oba weluli aha mweno daku tukoweo tinawo babe